natalanin na makapasuwa palayaw kimalakat sukunakan na nakatsiyaw lakwantas takiyaw wantulimin shat

Alén amigos, alén atalanín, tanuma palachayo maca catuno cagatuno cminchicana, tum tangalilla, spala catan vikingamas, kipalanitan intelecaskinin, kimala catsukunacan, la kimbitlana la calzacatli yayo mantangalilla, lila catit biguasla, shan galin kingamas kiyan intlantas taquiao, porque ni kingapatsangayan, kingapashkiyan, kingalak catsanan. Mas que shlikana nilan kin ukshilau shpala katambi la kathina nin pero washla kinga ukshilman kinga talaman kinga maktaya man kinga sikulanatla waman pala kinda la kaputsit kan kinda lipuan kan kinda hatat kan kinda limashkat kan kashatuka wagwan tundi atashtumau washla ni ukshlin gitsangama shalen kathin kinga mashkiman ni litli wakak kindi yatli wakan. Por eso washpala kata lista knanao, tatsuhi yao, tlan chiwina nao, tlan latama yao, pashuwa yao, litsi nao, shpala katan biwashla kingamash kimani litli wak, lapinichu na kawashwa, tin tlanish kingama latamanin in katushawat, waya maktsu lista kna wandungin gatli yao wang kingamash kinitan. Por eso washpala kata ni uxning kili patsang katkan, shan galin kili la kapasta katkanin ki Dios kan ki mala katsukunakan, porque li piku ashlan tun la wama kila tamatkan, ni tlahwama ashla, ni uxnish la shtu kingama kashtakan, palakin patsang ayaw ni la kapasta kani maskiyan winkakni, pero washla ni uxnin palakingama kashtakan, washla do wakinga paskiyan kingata. Alaman. Por eso es la casquinga shan galin la capasta cao. Chiyuyo mantangalia, cuinda catlaguasta chiwini Dios, cuando lali shagatli putonao. Schalal catahuilda, porque guayo mana machtaya yana mala capasta cayan, land la caguanda taxawi y nunca tu shawat land la caguala mau. Pashlikana kawa shaxti tumingin, pashlikana kawa mashki mawin kaknin gidioskan, pashlikana. Kana lima kapasyo wa mau en kila tamad kan uso ka kiks to kani lipa syo wa mau hasta lala kachinita un gato syawat lakstakwa ya lakolo mau pala lipikwa tan dun la wau mandu la klishkan it nili uksilput nili akashmat puto wandun pala kini diya tashtunitao wayo ma niwa ma lima kapasyo wa linki Dios kan wataka lima kalipo wau. Por eso que licatzit canin tun tlachtlanin gilitlahuatkan. Luego la casquimawin kistakiawanakan. Luego kitsangaman dishkingamaktaya konshkingamashke konin tlan tastakiaw. Ni uksniyo maxputlin tastakiawan dun gilitlahuatzit kan. Pero la pinina nani guandina kana la nakongi Dios kan ki malakatsukunakan nasputa yomanda hasta kiaw nyaltika kindikamash ke akon luwes kini yawin ki Dios kan in bika tokli listakna kslatamat kan in kamanan laktsumahan kashatika wata chishkuwita tlakimbish katlakotli yoma santa la kapastakna stuko kotli talakatsuwin e konki Dios pawang lakimbi chunash mashke hoka yoman tanta la kapastakna. Klehalta wakaputan natala nini ista chiwini Dios walanta likil tsukula piwish skuna ni putanan ki Dios kan maktaya putongoya ama kapitsin na chunali matsuki putana mila tamat shlatamati minka manan mila kshatan usukashatika wawanti Dios, ma cuinda lejoneta ni yo nunca tu shawat. Nama weni andak Proverbios capítulo 1, wa versículo 7. Walan la wishli kanan alipa wana mi Dios mi mala katsukuna. Andayo mangil tsukush atlanta la kapastakna. Wambi wandi ni kashmat putongo ni lakapas putongo ki Dios kan makatsangama kolti yumandas takiyaw chundaksti tumit. Nama wanish tachiwini Dios natalanin. Tu shakasiya yuman kilikatsit kan. Shlakas kingam piwan pulana kilita makamasta nitkanin ki Dios kan. Kiliputsat kanin ki Dios kan. Lakimbi chunana
na kataksawi tu kawashta la kaskini kimbala katakan landa kawala katiyish la nalatamayanka dushawat tu yomashaksti tum na tlawayaw ni langkini akstu tlawayaw ayat saksamaw ayalit saksamawi katuka wambala tu lisko jaw lawani yaw pero ni shakchan Spala que tan piquit sangaman danish kiltsukiti yuman tlanta la capastakna. Kasi yawin kin kamanan kan, mas kuhunanao, katuka wantun tlawayao, anda yuma litsak sayan kin da la capastakna kan, lantla wanitila koyanas kohoyin kamanan, lantla liwanana la capastakoy, lantla nataksti tumekoy, wantun tlan natlawako, Tlana la kapasta ko, nina aktsanga koy. Katuka wantu la kawani mini kinda la kapasta knakan li maktaya koyaw. Pero la piki ninchu, natlat na usuwandi, chiwina maw. Ni tlanin kilatamat kanin katliya, ni tlan talaka pasta kna, nani takstitu mi maw, nani tsahwa lan talimaw in gindapuan kan, ni akstitum la maw. Ni akstitum kalchiwina nao, palachusha kotni ningin, palachusha tsangani ningin, palachusha lakluku nungin, ni tsangam palatuni tlan kinga liukshil kanan, anti yayo ma ni ke kandashtu wandungini masi yuya wandungini wanao, tu kawan ki tsangama, Tu kawayo ma wandush ma laktlani li kinda chiwin kan kila tamad kan la kimpish kandashto li andaya nunca tushawet kshla tamad kan ni ama kapitsin cho andak kila tamad kan. Li puwanaw akshni kshil koyan kinkamanan kan shatsanganin Nisku putongoy, ni tlawa putongo wandu lakwan, ni kiltaya putongoy wandun tlantiji, ka aksangata makoy, ni uksnin dakstitu mekoy, tu kawashpala kata kingama kalipu wangoyan, kingama katasakoyan, pero ni kawawish kiltsukut, lakachunin inchungin wanao, tu wankawa, Pakit kawa kasing kwinda pa winduk tlawanit kawa kakikilia kastakya wamaka ti pasu wanchon domini kinda la kapastak na kani wantung kinimpuwan dawile yaw pero ni katsiyaw ni akataksawi wantung kitsangama pusandaya nukshta chigwini Dios kingawa ni manin juli wana La piwishin kasipu tanati tintlanta la kapastak na tlanta stakyaw. Maktaya putong oyati ti ama kapitsin milakskatan kan o sumi amigos kan. Shlakas kingam piwan pulana na tamakamasta ni yati ti Dios. Wantimi malakat sukunakan. Shlikana na magpuwa ni yati na pikwa ni yati. Lalakachishko wiyatit na takilputan ni yatit na tlawayatit iwandush na shlima paksin. Mancho na naman at aksatit ni tlan talakapastak na kingawa niyan. Sambi wandi tatlangan ni ako iwandi lakmakangoy yuman tlan talakapastak na tlan latamat. Wandi ni kashmatputongoy wandi ka siya laklukuno nito Katsin koy ni lang taks koy yoman lang talaga pastak na por eso aktsanga koy wanista chigwini Dios. Kinatala nin ki amigos, kingama alaka pastak kayanin chumpi, Dios kingama kaminita ni yununga tushawat. Wintush pa lakatan kingali malakat sukunitan. Washla kingama klakas kimputonan. Washla lakatiyin pikin wanti lamaunga tushawat na tlawayawin tun tlan. Nalila tamayawin tu akstitum na maktaya ko ya ama kapitsin. Nana lakapasta koyi Dios. Nana lakachishkuwe koy.
Pero lan la caguana tlahuayao, la pinita macamasta anillao en que Dios can la pini pico anillao, ni la cachisco huimago igualan la shlila tuantus la hasta la casquín, ni catila limacan la shtillao. Por eso quincahua ni ya ni inchun que Dios can que mala catsukunacan andaya no xtachiwin, pero andancho cleacalta huaca, Proverbios capítulo 2, Guayama versículo 1, Matsuki. Kiskata wishkli mapakuwiyan. Luwaka kashpatin kilima paksin kintachiwin wanduk mashkiyan. Kamaki yomali mapaksin. Wishliweliwena kakashpatika katakhti yomantas takyawin dukli dukwaniman. Andan katashatlik mindala kapastakna. Luwa kalakati yomanta la kapastakna, kaskindi yomanta tanksni, kaputsa yomaguantu luwa kalishkakni, nisha wa plata, nisha wa tamakunin galimasht, wa yomaguantun kitsangani man, akshnikun chiyuna kataksa na katsilla, tu wamputan tamakamasta ni kani Dios. Lipawan gani Dios biwan pushko na weni kilistak nakan aksnikuncho na katsiyan biwayo mawan butan na lakapasa mi Dios lipaksi wantush lash talakaskini mili tlawat. Por eso kingawan iman inchuyo mash tachiwini Dios wayo mantu mashki putunani mi Dios andash lakshkilni dashtuputani yoman tlantas takyaw. Wanti shaksti tum, liwana kuinda na tlawa shlatamat. Wayomana mashkinta maktay la kimpi, achunana kataksa wantu shatlan. Na kuinda tlawa tila yekshtihi, na makakini tila yekshtihi la kimpi tlaktlani na maksti tumishta la kapastakna. Na kataksan shu wantu shaksti tum. Nakatsiyin chun tuntlan shatihe na pula tamay. Wayaman tuntla waputane tlan lis kalatha wandush la Dios mashki putonane andak mi listakna. Na makapashu wayanin chu yoma talakapastakna. Nama wan hasta andak chalik versículo 10. Li lakati ti yomanta chiwini wandu wani o no. Pero ni katilasin kandas tu, amigo. Ni katilasin kandas tu, tata. Walapi nina tamakamasta ni yawin ki Dios kan wantin kinka malakatsukunitan. Porque washlan kinka li malakatsukin pitlan chishkuwin. Tlan lakchahan, tlan kamanan, tlan lakzumahan, tlan lakskatan na wanaw yununka tushawat. Ni shalak lukuno, ni lak tlanga kakatsekol, ni wataka kakaltin ang goli, gitwa magosin baldatulishkan itachiwin akshni nastakyawa kokan. Katak tuho kol, kamasta kosin kakni, wa yuman dushpal katan kingali malakat sukunitan inki dioskan. Shlakskatan kingatla waputunan. Washlan kingama sakani putunan, kingama pushtuni putunan, wantu laklishkani tlatama tilinao, wantu ni lakwanta lakapastakna, tanuma kinda lakapastakna kan, kingalakpalini putunan, wampilanza na malakastuka walepi kinita makamasta niyao. Ni mashkiyawin kintalakapastak nakan, ni shliputuminika mashkiyan kilistak nakan, kilitli wakakan, kasha talkani yoma mashkiyaw, usukani liwayana lipawanaw lakapastak awin kimalakatsukunakan. Sinundak tuhu niyaw, sino mashi kaknina niyaw, pero kaliti atastumawin giltamakon nishlipan.
pues ni chonala kaskinin ki dioskan. La pitlan chiskuwin lakchakan lita stupotonau, shlakaskin gampina tamakamasta ni yawishkam, wacha Jesucristo, wantin nilkin bala katakani anda cruz. Andasta tamakatishkatni wantuna kingali chakama kaniyani shlipaxioma lishkani ti wantun punu yao. Andayo mana kingama sasti yan. Shpalakatan piwashla shokotli kindalakatlin kan. Shlaxkatan Dios nalita paku wiyawin cho. Nana kasi yawin cho yomala kwanta lakapastak na. Nalakapasawi Dios li paksi walanda shla. Walanda shtapashkita ten gali shtamaktayen gali. Nana kingama klakaskinanin cho porque shlaxkatan Dios nalita shtuyaw. Pero hasta que shniku nili weyana makamaktina nan kimpuchi na kan Jesucristo la kimbiwasha pushko nalita shtu kilistak na kan paks na tamakashtu wantu nila kwan paks na masa asti la kimbishatlanta la kapastak na nakasiya Pablo kingawa niyane andanda nin soknitis la piwayo ma dunoks pula. La piwishin watiyana tapaksin niya titish kam Dios wacha Jesucristo. Sa sasti la tamati na kasiyatit. Wish lakshatan Dios nalitas tuyatit. Kasha tu kawansyon tush la kapas takatit usushtila patiti makasakil tamaku wandu laklishkanit paks na tiyatas tuyuan. Natsukuncho wantu shasasti talakapastak na shasasti tatlaw pakslakwanin chun at lawayatit porque yashlakshatan Dios na wanatit. Tulilakatit yomanda chiwin? Luwalipashu? Luwakathi yeshkakni? Luwakathi shlakasi? Lapichunana la andah kilatamatkan? Luwa tlanga akastakan na wanaw, tlanga makal tawakananin na wanaw, pero wantu lakwan, wantu lakli lakatiti na masi yuya, shpalakatan bishlakskatan Dios na wanaw. Pakasibutan na yuman dalakapastak na amigo, shalanin palawin timbaske ko yawish, palaming kamanan, miskunin, mi familia, maktaya putongoya, lahan lakawan at lagwaya. Slakaskin gampi pula na kataktuh, pula na katakilputan na inki Diyos kan. Kaskini mi matsang kananik, na wangka pusko na lishkam me andak milistak na. Nauksila na makkatsiya, lila katit walan la na talakpaliya. Aksnincho wish kasiya mindalipuan, mindalakaputsit, nila lakas lawaya yomanga tukawa wantulaktuwa, wana shakatliya mimalaka tsukuno. Wana lipa wana nalakatasaya namashki yanish tamaktay nakasakashmatan natlawashla wantu naskiniya porque niyalwishi mapaksiya milatamat niyalwishi chumbushko na nita watiyambushko na nitishkam. Por eso wana palakachiwina nanin kimpuchi na kan wanchi yusha pushko na litashto andak milatamat lila katitintuna la lila katitilan la natasiyo lipa shulanda na lepina milatamat walapishkam Dios na lita pa kuwiya na kasiya yuma la kwanta la kapasakna sa sasti la tamatina lepina wayoma wandung lichiwina mawin chiyo wandulama katsinimaw porque talakpaliputonaw maktayo putong oya amakapitsin lima tsuki putanang kilatamatkan palasatsanganin ningin takstito me putonaw tanta la kapastak ng kasi putonaw pero namak tayo putong oyan kingkamanan kan porque kingkama katasak oyan kingkama kalipuwang oyan ni kasi ako yan la kwanta la kapastak na ni tlani lima kos la tamatkan andiyan siyong galakapastak kung bikin kwinta kan
porque ñata macamastan y yankin puchinacan, nachuna tala mau, nachuna kuntla wamau indula klishkanit, nachuna kulukuna nau, mashkotauku, mashaklakachiwina nauku, ni takilputa ni yanki dioskan, ni taktuhu ni yau, ni kashmatputunashta chiwin, ni anawi kisikulan kanindan inda paksiya, ni makandashtima wewa shlima paksin, buswaya mawan du nikin kamaktaya yan, pero la pina tamakamasta ni yan kimbuchi na kan shapushko na tawila, li lakatit chikin kasi yawe kilistak na kan, wayo mawan du lakaskima, wayo mawan du mbutsaman ki Dios kan, kakatuno kakatuno tachishkuwitat, kakatuno kakatuno latamat, kakatuno kakatuno ka chikin, kashwiliputan, kashiawaput, casi agua putan, más anduli putan, porque anda anda huila putan, anda mala nan putan. Ni calajcatsani Dios, milatamati. Kamashki, katama kamastani, la kimbiwasha pushko nalitas tu, chiyu hasta kashanili huyashtiwa. Pashkatsini el amigo, beakashpatillo masta chiwini Dios, Dios kasikolanatla huachan.